0: Hayang nyahoe.
1: Pang langsung. Kalung kencing ka mana ta? Lepas berat
0: gagal. Nana si bar pe kaki.

man siya nga hinakay. Ato ay tepangi mamontong makijin niya nga nuparo paalasan kurang ajan. Berenan bakating ku hesen niya nga nanader numala suluh di gubuk. Ayaku kami nabina tein nasib nasib diri bangja awak aing dihina. Kuno jadi dulur

0: siyang mangundar alam mangundar boten kantun sadaya boten kantun sadaya wadya barat tentara semata ingkang sikap penantang sir gara benih sana sama ibu mana lengih lengih lengih lengih sadaya.
1: Berdalam pun patih mangundari.